Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemo Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no omuka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwa anche sa sresra de no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of a badge you were free. Hey!

ti kwa sudani toye na wunyina asia pa na impofremu mumbi a etisem frama a emu ya ting a erifris rupa na ebese efie a watimu numa na kachirama a wapa pa emu a etise oja yi yichirewa na ebese siwa watifu.

home sentiene. Yafunu a emuatuna ebue. On yankopon ammo a bani bi atu nasu se siya. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. A kwentu opnu no ebue. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A ubano ongu wate. Mese unni ano. Obet nasi. Mese o yirinu bet nasi ukunu ongu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be bad in cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye. And I am suiting in a sir. Or they come on any chira one, sir. Send me a mujibia.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi ya chisungo